nga shongisa nga beso tunungisile kwendela smart madanga naku chai itsakala official line nalanya muntu lakusaseka swinene lakufana ngwa ku idlambu lokulu humayelwana.